0: ndabyuka amasaha bisaba umutima ko nakubeshe umuntu afite umutima.
1: Alo alo mwaramutse neza. Yego nitwa Rusine ndi kumwe anita Pendo tuguhamagaye turahantu itwa kuri Kiss FM. Umeze neza se?
2: Ariko ndarwaye.
1: Ya mwihangane mama urwara ubukira. Yego nomero yawe rero twayihawe n'umuhungu wawe.
0: Ubanza yari yamenye ko utameze neza.
1: Jamvi.
0: Jamvi ni uwa kangahe?
2: Umuhungu wanjye se? Mumbyaro se? Ni mumbyaro ya Sani.
0: Aba bakubagana kubi. Jean Verero yatubwiye ngo tugukangure.
1: Ati mu nkangurira umubyeyi nkunda.
2: Na yakoze.
0: Ego.
2: Namwe kandi murakoze.
0: Wabyutse se ubundi ubu cyangwa uracyabitekereza?
2: Ndacyaryamye.
0: Ni kamarariya
2: indwara mbayo mu nda ndi kurirwa mu nda.
0: Pole sana.
1: Rwara ubukira ni ukuri. Nicyo wabwira umuhungu wawe rero?
2: Ari ku murongo se?
0: Arakumva yashyizeho radiyo.

0: ubu wampamagara kuri 0788 13 23 ukambwira niba hari umuntu wifuza ko ngufasha gutungura aka kanya nkabigufashamo kuri 0788 13 23 nkuko nari mbikubwiye. Umuntu ninde urifuza ko tumutungura gute mpite mbigufashamo aka kanya. Kiss FM, allo. Oui, où est Neza? Kayite, si umeze neza? Irindi se witwa nde?
1: Ange.
0: Ange, utuye he?
1: Ndi hano ijana.
0: Ange, urifuza gutungura nde?
1: Ndifuza gutungura umukunzi wanjye.
0: Mhm.
1: Cyaka umumbwire?
0: Eh.
1: Ko umukunda cyane kandi muza ku mutima.
0: Mhm.
1: Nanombere yuko mubaze ibyo ngibyo mubaze izina ry'umukunzi.
0: None se uwo muntu turi kuvuga yitwa nde?
1: Yitwa Sake.
0: Sake? Sake.
1: Sake.
0: Zack.
1: Sake.
0: Jack.
1: Ah ah, fa. Na a na ka. Sake.
0: E fuck. F. Okay. Fuck. Urifuza ko tumutungura gutyo ariko se nta message yindi ushaka kumuha?
1: Ni umubwire ngo ndamukunda cyane.
0: Mhm.
1: Waza ku mutima mu bibindi aba ndi kumwe nawe no mu byiza ndi kumwe nawe. Ibyo azaca mu byose ndi ku ruhande rwe. Ibyo ngibyo.
0: Okay. Ndamukubwirira
1: rwose. Mubanze mubaze izina ry'umukunzi.
0: Ndamukubariza. Umaranye nawe igihe kingana gute?
1: Umwaka. Oya, ukwezi n'igice.
0: Umwaka cyangwa ukwezi n'igice?